Mabuhay, mabuhay. Mabuhay sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. Dito po, yan po ang totoo. FM 99.3 dito sa Chatswood. Okay? So, yeah. Magandang gabi po sa kanilang lahat. At as usual, marami tayong ano, OPM icons na ibibigay sa inyo lahat. Narinig niyo naman yung mga nauna. Yan, isa pa lang yan. So, susunod-sunod po. At marami pa pong iba na ibibigay sa inyo. Okay? So, salamat sa pakikinig ngayong gabi dito sa FM 99.3 dito sa Chatswood, Radyo Dalisay, FM 99.3. Okay? So, okay, meron sa atin tumulong kaninang umaga si pangalan si, if I'm not mistaken, Mario. I think Mario. Yeah. Tinulungan tayo, napakabait na bus driver siya. At at that time, ano siya, si Mario ay that time dispatcher, ano? Dispatcher ng, kasi walang ano, walang may truckboard kanina. So, merong ano, papuntang hanggang Penrith, hanggang Penrith to sa may ano, sa chat, sa ano, sa dito sa sa, yeah, Penrith and to Blacktown. Okay, so malaking tulong na natulong nila sa akin. At tinulungan niya ako hanggat hindi ko makuha yung, imagine mo, yung bag ko, naiiwan ko na naman. My God. Naiiwan ko at andun lahat yung mga ano, yung mga important na things na kailangan ko, no? Iba-iba. Nako. Andun lahat yung salamin ko, yung, what do you call this, yung uniform and something else, no? So wala namang valuables doon na. So yeah, malaking natulong sa ating ngayon kaninang umaga. Maraming salamat sa iyo, Mario. If I'm not mistaken, Mario, no? So, yeah. Maraming malaking tulong yung nagawa mo kaninang umaga. At, you know, hopefully, ano, pabibigyan ka ng, ano, ng in return, no? Salamat sa tulong mo at hindi pa tapos yan. Babatiin ka pa rin kita mamaya, no? Mamaya, okay? So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Dalisay FM 99.3. FM 99.3. Okay? So, folks. Okay.

0: Okay, yan. Ito po ang Radyo Dalisay FM 99.3. Every Sunday po dito sa Chatswood, ano? So, kung meron po kayong mga request na meron kayong gustong batiin or, you know, batiin na may birthday, wala po kayong gagawin kundi Facebook nyo lang po kami sa Radyo Dalisay FM 993 at i-text nyo po kami or message nyo, private message, and you know, sigurado po babatiin namin yan, ano? Kahit hindi, ano, kahit matagal pa, no? So, babatiin namin lahat yan, may mga birthdays, ano? Very important yan, eh. So, folks, so kung meron kayong time, feel free to call us on 9419-6969. I repeat, 9419-6969. At hanapin nyo lang po si Mon Carpo. Mon Carpo dito sa Radyo Dalisay. At lalo na pag Sunday, wag, sigurado po, sasagutin natin yan. Pero pagka hindi Sunday, pwede rin po, mag-leave lang kayo ng message, ano? Mag-leave kayo ng message or directly, mag-message kayo sa Facebook ang Radyo Dalisay FM 993. At sigurado po, makukuha po namin yan, lahat ng information yan. At maraming salamat sa inyo, no? Salamat sa pakikinig nyo ngayong gabi. At ito pong lingkod, Mon Carpo. At lahat po gagawin namin para masiyahan kayo na yung pong sinasabi namin na ang Radyo Dalisay po ay may mga dalisay na kaisipan, dalisay na musika, at dalisay na pang-aliw. Yan po ang Radyo Dalisay FM 993. Okay? Marami pa tayong, pero wala na tayong masyadong time. So, ang ating pong solicitor, ang ating pong tumutulong sa atin sa mga information about paano pwede nyong gawin dito sa Australia, wala po kayong gawin kundi tawagan nyo po ang Mon Carpo, hanapin nyo lang po ako. Kung meron kayong gustong parating sa ating pong attorney Jesse Ikaw, isabihin nyo po sa akin at ako po ang magsasabi, ako po magpapadala kung anong mga request yun. Ano? Sigurado po tutulungan kayo ng ating kagalang-galang na ating very supportive na lawyer, attorney Jesse Ikaw. Okay po? Maraming salamat sa pakikinig ngayong gabi. At ito pong lingkod, Mon Carpo. Magkita-kita po tayo susunod na linggo. Salamat po.
1: Dala po ng mga updates about coronavirus videos and also information. Sigurado pong broadcast po namin yan on air. Northside Radio, Radio Dalisay FM 99.3.